At malamang sugaw sining na panglis ginawa sinor gaisal tong tingkaday no panunungod no. Ismail Jalin na sangano konsuay ang nagi Saloma Romo Pitong Kiadan. Kining FM kuhay aramay ba jam kasiyam habang 8 minute kasuaban.

Kenapa ya sining ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam nana. Kenapa ya sining dara orang otakku Saloma, Romo Pitong Kiadan, am nagi sining mata di Ismail Jali. Nasanganu kusway am nagi sinor guys al tingkadaino panunagad nuhud doho. Kada ko tabin tagad kapiya tabinayag ya. Tulun na pa di tabin tagad tabinayag nga aruhay ka kadat nugyar di. Akitad atuwa, kabadiyan lagi ya. Baunis inauk, buli magyanod sining murut ka DJ, kama buli am. Magyanod, kuwa tabinay, magyanod at sigara jam ko habadam lo tanga daw, gya, may apay ko di DJ Iza kasalimbaan para sa murut, ito na jam ko para murut tangan waro, sabi ra jam katalo ramay, pagayaman takaw monsoy. Magyanod ko di DJ Iza, gya tabinay. Ito na ba ang kasalimbahan para susun ka na FM? Buhay, aramay ba kagya? Pero magkano kong sinding, dusun. Yeah. Arti pasan na ramit ko, manta di Abdul Malik Tahir. Pagulo po, masano ko po kumakapisan ng kasabang ta Domingo kumadya DJ kasi ya. Pas murut DJ kasi ya, kaya to kay. Panusya ko po piring sambil makinangodat di uncle kyo, kadi artinig ya. Pagulo po, masano ko po kapisa ng kasaban tadaw minggu kumadya DJ kadi Abdul Malik. Yahay Abdul Malik, matad kampung lingko daw ranaw, popongkap nagipasan diti kumatambalot ngay kuhilod, kaya nga FM. Nga siyaw to ako di, yala ang arets kasaban bay na ito pagkaringaw ko na pato, madyala ti sudawil ko, tara! At panangkukupi-kupi kaya FM, nababakya DJ ka tapat kapiya. Mada yumandak habayan tanak wagu ranaw kasi arahian yumandak tanak wagu kaningaw tamad na da kayo nasip nakapiyan tok kakadiado tanak wagu lingko daw ranaw sumandak lingko daw kaningaw ka tokay nakapas ka na murut kyan nanak kaya DJ ka nanak ya akan ka nakapas nga iri-iri na matirita binay inga po porutan nirga iri-iri na kya kaila inabad idang ko nang tadan no kada pa nga aun interview yon kaya kay kaisa yung aran no nga aun ninggalan mo kaya aman kan salam lai sema dani kumadika di jajirin assalamualaikum salam kabisa dengan dat kumaraja hilag konti yung mantado ko itid kampung paginda kaningaw mga nod kasihatan kabisa dengan kasaban. Ito yung tadaw ka turo kumadensanan. Di may kinangaw Miguel Li Faiza, Li JPKK, Josman, Baba, Kisin, Gadulay, alansan na kayo kasarid ang misingis kasi ya. Kumadi ka DJ, yun ako po saudara ka. Aman kan, tanya kumad England, ako ngayon na tuluhit, na numbor ko tuluhitid Piala Dunia. Mga La Francis, na mapat kasi ya. Badyon lusa kapisa nangan tadaw minggu kaninga FM kapisa nangan tadaw minggu nogi kumadika musika ni kumadika Lios Wilson musika kumadika tensanan amena ti jam kasiam tulo na padam 5 minit kasawan makina ngoto pagod sining kaya sining mata di Ketli Lisa imretandat mamutong gata Everest Willie nani am nagi Connie McLean Connie Mickey Yankee tanak wagu kalangadan. Habis ana ngasaban kaningau jauh mata sancasa dikat hati request lagu au doh restu Zainuddin S. Habis ana DJ habis ana lagi tapi nai. Makin aku tahu sining tapi nai. Jam kasiam teluna padam 5 menit kasaban kakalmia paida DJ Jirin kasliman baros tusun kena FM kuhoi aramai ba.

0: Sabay na ti jam ko hapad ka saban kaya. Ito, masa-masa ako pa dito maginangod iti kaslimahan baras doson. Kaya FM, iti frequency siyam na ba na mapatitik to rumigihaz. Kaya FM ko hoy aramay ba kaya. Ang maginangod ako harapasan naramit ko. Manta dito WhatsApp kina FM. Sanang dat manta ko kinangahok kaya.
1: Hi. Asa na ang kasabon, DJ Jirin. Sana ko sa nang kadina kina.

0: Sindin yung gudu tiyem. Pangkapuan ko di Petrus Kunti nila matutangguna niya tiyem. Yali Janice. Yali Archie. Yali Bakyo. Yali Daddy Kalio na yung isimsa na sana ko. Sana ko di sinakina. Ampun. Pero ang magang sagi tiyem iros ni Gosi. Okay, na didigirin. Bye.
1: Ana ro na gid diat I love you darling dili di siya ko pasan gid tapi nay. Aba na diyan mga pantalo minute kasapan may ginawa ko sining ya sining mata ni Ana Emily Quintin na Bodrick Paulus. Ao po sa ko dika sa tukaw sining mata ni Edvilita Edward kadam Guillaume Soyam nagi Ernawati Mokalis tanak wagu tampunan.

Karabian Sining dan hotel-hotel ini di Sining tadi Ernawati Mohalis. Tanah Kuagu Tamunan, Pagulidi, Narong Otoho Sining, Matadi, Edvilita Edward, Kada Pogi Hum Suai, yang menagi Bodrick Paulus, Pinambati Hanai Mili Quintin, Opus Okudika, Minagui Tatan, Beniti Jam, Kohapod, Hapod, Hapod, Hapod, Minit Kasaban, Iti Da Kainan Takaw, Kakalto ko makinang auditi Radio Kininga FM, may auditi frequency siya, Manabod na mapatitik, Turo Miguel's Kina FM, Kuhay Aramay Ba? Matari jam kasi am kasaban nito no gisam na kita timpo ba nanti tumilamos ka gisam na kita jam ko abadam do tanga daw kaya amartit pagilangan ko tabi na kaya arati pagilangan ko kumadi kayo abadam siam tadaw ba na kaya abadam siam tulan ka turo at on do na ribo duo na abadam manam hara duo kinayanan kaya ara dua kinayanan de kapanulodan dat raha tadaw bayna kya kumaysa na pang hati lobby utama walay pungubatan kaningaw tay ka hospital kaningaw patimpo na jam kasi am kasaban gisamar kita jam kapadam dua talun apat minit talib tanga daw am kumadua na pad kinayanan nga hiti Bataras Hypermarket Bandar Baru kaningaw patimpo na jam kapadam dua tanga daw gisamar kita jam kalima sa sadapan kya Umari ko dit, narikata timpo dat manalod darahat tapi na rikat ka nadag at duwa kinayanan diti. Kinayanan ko may isa, hiti lobby utama, walay pangubatan kaningaw, tayo ka hospital kaningaw. At timpo na jam kasi am kasaban, gisamar kita jam, kabadam doa talo na apan minit talib tanga daw. Kinayanan dat kumaduo na pang hiti Bataras Hypermarket Bandar Baru kaningaw. Jam kabadam doa tanga daw, gisamar kita jam kalima sa sadapan. Nama-nama di yung mamamali hidat nun na pabalian iti da kakadayan. Milang o dat may panulod dara ao iba arual lirik ya tibinay. Arual na giya kakatan na kilaw giya. Tulon pa di man akod madasi ka pedaro lang naman jarumay giya tibinay. Iman akod jaruman kakiya. Irat po madapatayan giya. Pamain natin jam, kapag dapat ng 8 minute kasaban, kakalkot may paidang hiti da radio, kina FM, may hiti frequency siyam, dapat na mapatitik, turun migahans, kina FM, kuhay aramay ba. Sining man tadi, Jay Husin James, sumarating, kapasya na sa dupiswayan, Ignatius Andrew Carano, dito lumisam, nagisapin rasiman, on talk tada o minggo, kina FM, kuhay aramay ba.

Ngayon ba yan sining na rangot ako tayo di sining mata di Saplin Rasiman kaya? Untuk tada minggu Ignatius Andrew karano di Tolumis am nagi Husin James madating. Tapos yan, asado piswayan minagawitatan ba niti jam ko hapad talo na padam 4 minit kasaban. Amaraw ko di pa san naramit ko matadit di WhatsApp kina FM.

Aisa isa siam, lima walo siam, anong walo, kaya? Apasan man tadi Junaidi, kapi sedangkan saban kuma dia DJ Somboy, DJ Oboy kan siya, kapi sedangkan saban ni kuma dia Junaidi. Alansan alihis tada may kinang o tada obay na miyang pay sining-sining di pinoni di DJ ang sanang ngay kan siya, kaya? Yako, yi Junaidi man tada ko hitid Australia di DJ. Apa yang kurang mga kasari may kinangaw di Radio Kenya FM. Maya di ti frequency siam na hapa na mapat di Tikturo Miguel's Kenya FM. Puhay, aramay ba kasiam? Morning alingan, amo nagi alingan kumada malahing amo nagi kopusan ko. Amo nagi tangan ako'y kampung. Andadan kau gulian ko kasiam. Pusiko kumadika DJ Oboy kasiam. Pusiko ni kumadika. Tony Ming, kapisanang nasaban ni Jay, kapisanang nasaban ni Kumadika Tony Ming. Stephanie, Sportwear Shop, kapisanang nasaban ni Jay, nakainom kaswaban ka na ka, nakainom na ti Stephanie, Stephanie. Siya, sigurad at ako pia, sigurad ana, patunod at pangalongaran kaya. Sigaw, Kumadika Muhimin Kating, sigaw ni Kumadika Niklos Tobo, Tobah ya, Niklos Tobah. Maksudnya kumadika di kawidit ensanan makikinang audit di Radio Kenya FM. Alasan lihis ginawa miya pay sining-sining di koniko. Sining penikahan di tapi nai DRD Live Sound. Mata di George Lian, tambalut ko hilid sadu. So tanang aku sining mata di Dennis Joannis. Mata ku milik silik. Amunagi jari mo boy bundoy sumusay buluntong. Kenya FM, kuhi aramay ba?

Engar biyan sini na rango toko Tom Kudus pinikiano mo kampun ako am nagi Dennis Juanes mato ko milik silik am nagi pinikiano nagi George Lian. Tamalot ko ilan sa doon minagwitatan minuti jam ko pa 5 na padam 1 minute kasaban. Paglod na rango at kabarta ni Bahara 2 kago sining pinikiano kya. Sining man tadi right team sitim bandaron kada tubo ko upos ko dia am sultan kagul sining man tadi Francis Landong panikiano man tada makikinang diti da TikTok ibok ibok pogi man tad Francis Landong kin FM kuhoy aramay ba.

Pero obvious, sigaw to kakal ko dot miyang paida iti the radio kina FM, may nati frequency siya na pwede mapatitik turmigas. Sigaw nagito naka tanod kao kya, taika naka tatad ko man tatpo di jam ko nam kasaban miyang pay ko di DJ Aida pinapalong musika sa limbahan bersa malayo man tatpo di jam ko nam kasaban gisam na rikata timpo di tenu di jam ko siyam kasaban tinuntunan ko kago man tatpo di jam ko siyam kasaban gisam na rikata jam ko badam do tanga daw ti DJ Jirin mga malut di kayo kaya kadalihuay nagi rikata jam ko badam do tanga daw tumuntun kago ko sa limbahan bersa murut. Pagayaman takaw Monsoy miyampay ko di DJ Iza kasliman baro sumurot mantara intara jam ko pura murot tangan oraw sabi ra jam katalu ramai kono sutod gago dat santay patang nagi harmonika DJ Shukri mga malut kayo sa lenda dat apata jam mantara jam katalu sa dapan gisam margata jam ko turu datatuang kaya tabi na kano at nagardi kasliman tarango da kayo kasliman baro sa malayo dusun murut nagi malayo kago manikit tadaw matadat tadaw kay sa gisam tadaw ko turu kaya tabi na kadalihuay nagi dat papatad pasan sigara darapasan ni kayo mayariti to accept Ken FM ay sa isa siyam 5-8 siyam manang 8-8 tay kamila ko nagi dat mintang the live o TikTok ko sa bain kaya kadalihuay tabi na tap screen kadi bain nati jam ko abadami sabadam 2 minute ka saban tumilamusta ako dat poponi sining panikano di tapinay isaya manikano di i Alexi Dios Dumpil Retan dat Jimmy Palikat Tanah Kampung so tenggagu sining mata di Jones Gobong pinampatan di Helen Making Aiso Piyupusan Aiso Pitagadan am nagi Johnny Guntabid oh Relin Kening FM kuhay aramay ba.

Tara nam ginawa. May dongon dagam piya ko tingaligan to kau, ko tingaligan tinan sandari am nagi purupaganakan. Am nagi kalidasan ta ko sandari am nagi kalidasan dat paganakan am nagi sungkad tukad. May dat asanang ta kau, alidas ta ko derima, mantad di kaniha, baina am gisam sa gigisam. Opus ako di kawin din sanang tabinay, may kinangaw diti Radio Kina FM. Matada di JJ rin. Assalamualaikum. Salam lesi Madani. Hina ko padamot. Bye-bye.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kiningo ra kaninga FM.
2: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy.
3: Kaninga FM. Hebat am syoknya.

Pasansayan am alungsur Rabalitan kalau pelansanan ayuk Ralimbaur tim pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makaramput ama sigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Ya bahagia kakara ino patutun aku peramu yun kinavalo nu kawanan ra oroh itu intoramit Malaysia. Bawal kawanan ra libung nu keningau solora susuap ikan angulu, mai angulu anong palak ra kula-kula intok kamlondom angulu ra kula-kula intok. Lasun oro ruo nga oparam talu suku talu nga opor am talu darja Celsius. Kosong dari bung nutambunan solo rasa suap ikan angulu, mai angulu anum palak raku laku lain tok am londom angulu raku laku lain tok. Lasunu orau ruo nga operam talu suku talu nga operam ruo darja Celsius. Kosong dari bung nu tenom solo rasa suap ikan angulu, mai angulu anum palak raku laku lain tok am londom angulu raku laku lain tok. Lasunu orau ruo nga operam talu suku talu nga operam talu darja Celsius. Ang kosong dalibong nun nabawan solo rasa suavi ka ng ulo, may ang ulo anong palak rakula-kula intok ang londom ang ulo rakula-kula intok. Lasuno oro ruo nga operam mapat suku, talo nga operam talo darja Celsius. Hinang nga pinatutun ko ramayon babal nung kawanan ra oro hitu intero kapisan Meteorology Malaysia.

Ya pa hakay ka Reno jam ka oporam ro apat nga oporam walong nga minitra tangan noro. Am Reno kaya karako DJ Zara ro hitura kasalula anda hunumurut sukura jam katalo ramai. Kansanan tinggal syaman pakaka am kansanan akan rah tangan noro. Am kosona pora jam kasara tangan noro aringotaka ahono pamahonan. Ampain ko nang ramayon ang kining ora mo radio kining FM on yakin tok mo yun. Abuli ka mayara frequency siya mo para mapatitik tulo megahertz am abuli ka po. Mayara mo, mayara aplikasi RTM click am reporter radio RTM. Ampa kaka abuli ka po ang itorabilin mo yun. Mayara WhatsApp mayara nung buloho sa siyam lima valo siyam. Onong valo, onong valo. Amroista ka po ang kiningo rarimbay aunki tingkwangon rimbay ri Florenzo Rabin am ilori si Faljin Kasim am sumunuhin na baho rimbay ri Ambrosami tibulu tibulu. Rayo sa kayaramo rakasalulaan rahunumurut pagayaman takaw Monsoy.

Ang pagkakabili, Remy, ng itarabilin mo yun, Mayra WhatsApp. Mayra, numulo ko sa Siam Limo, Palasiam. Onom Valu, Onom Valu. Amrayos taka po ang kiningora rimbay. Kalulu huang kuriyon rimbay ri muskarya andapi. Am ilori rosna kansut. Am sumunuhin na bahu rimbay intori Nel Di Vincent Misin, Sisiko.

kapanay kaki. Ahinta na ang iwit ra puso taka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborong, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponso era lakawan nulumba, patun ra pansor nulumba, am suang nu kolesterol ra inan.

Kansayan ang kining orak, Kaningaw FM. Itaramon ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.

Yo pa haka kapeng ko ng ramayon ang kining oras mo ra radio kining FM ang kitak mo yon. Ang pa ko nang pera mo yon nang itarabilin ramo may ra Facebook am WhatsApp mai. Ang pa haka ka right no jam karboli mo nga opor am ro nga minitra mai. Am nakasugutan ka nira kapaparan no kasalulaan ra hunumurot ra oro hito. Aki asyaw sinolay rahu ikaw unsay naringom mo yun in tarako am sumunod hito. Ranganin takanurangan ang karadya, DJ Shukri ralom kasalulaan rahu no malayo, santay petang am harmonika. Ampa kakarayos takapuan kininga ra rimbay oko ayuk karaan rimbay ri jeltion nasib, am paparin no rimbay in tarimarais palanok ikoni. Am hinakin tarako, au DJ Zaza, salam Malaysia Madani, paingkuanangan.